No, ja da. Njemu se dejadi eni nganzo pege nali ya pege sikdigi njemu baslo na chigi du nga wal cheba nyam ta wal cheba dedi jil sikyo are koranga ngoro di lo 다 lo yi chigi kebaro chigi 다 간다 chigi 시에 손나로 chigi